0: wearing an indicator. Ni boni ti shaz. Boni ti sitay.
1: Ground Zero on Y.
0: Ah, ngizwe ngayistata baba.